Oi, bonit dia roi tu bimbo u ada tawon wayu yo ni mau refer mai cinan boy nine ai ka ira kata no ta ai ka tangi lagi na ko yen tawon u mo ayo ke mina sana manga o kiri ya rata nan ne ngana na pa ai penera round ni kata no ta ayo ye sina ke no ko na ko ya tan ka no ko ina pa yero ro ko ni merena na ko ara aka kata no ta mara u wen de tawon wayu ka samuan ang kai ka no nam kata no men mau refer mai cinan boy nine ni kara ko itran do cha wa tawon ayo mo ara mo ni kata no ta nan ka waki

Nagoya nauzu tamera ya tangira kiraura meangami. Kiawa pirimaere wanausu sinana. Ekera ndaapu wa kekamena yei. Sibuna na tareta kaunga nana misin ibiribin. Awa ipo nana kia tani yei maa rakaru. Inanun nana taini meau. Sikosa me tena no kawa kini buwan tamera. Sibura, sibuturura, tarira o manera e mwani pende tangira kiraura, e kiawa, pirimaere. E kaya kawe tena ni karangainan taka tenepung e tebuime uwa naokas, wabuime onowa. Araka kai tau nakoya nake asan nanga beya ni buboki, nanoya awa ya tangira nakonda rakarua yo. Kampasin napa, wato uwea pwantisakapuwe mui na miyakoy ni kapene. Tapatana iwene ndau, Yapena emakin. Anakoimi anausu yon tarawa. Yai anakapene namaraki nipekaburau. Nang kiau anakoimi. Nemoyangan nasina ni papaku. Ndeito yi nimerawa ibeso. Sakai sipo anakoimi intiawa ono uwa rikaki. Inatikiroi manangam kiau. Sitangiriko. Awayo tokuna ya tangiraki. Pa inarona takatarwata nanokawa kiau.

Nakuya, nasina. Terry, George, Anita, Loimata, Ndaba kambena yai. Nakuni mana na matarina yon New Zealand. Dibabais me buona Louisa o nasia me yausu ni kapene. O Ruta me buona Tauleia. Nakuni Marina me buona Taburimei i Australia. Nakuya nasina Tepola me buona o nasia. Awaripo fei yon BC. Nakon nasina Tony Airam Jessica Puleala yon na pemame. Nakon nasina nabopo mebuna meme o nasia yon Christmas. Kanakura ki mayroon tamana hachu fei dabo ke amena yei. Kanakura ki mayroon sinana tos taburimei dabo ke amena yei. Anakura ki buuna taomi tātaua dāba ke amena yei. Sakosa me tenono kāwa ki ne buwante nasi. Te sibu, te tari o takaenda pa, e pētrina, āchi ufei. Po ki ne metena, e toki burona. Napata na emena na naus anakaro i beso, ni kaitara me te pi ubi. Inakaya ki napata na, ni pakantain tapo ngayu a takapo, tapu ima tenua naukas. Takatanoa tēnā ko me irono buuna, nasina e asu kui muina, mea tangirana. Aio, jenene pa irem takatanoa ta, nanokawa ke aio.

Flip-flop, businessing, flop-flop. Tinutun tayo na kung tumen ni Ron, Memporati. O yun na ka nga, Ron. Si Karinang kay Kamantay ang terbo ng Bayonic Investment. Top-up online. Menta po na kung John Mappin na Ron, Australia, New Zealand, Fiji, ala May Siriki. Etabe, ebaisi, o menimen Roy. Katayang kay, o na kung tilingke www.specificcolumntopup.com/shop/top-up. What a fun, Kiribati!

0: accessories, promotion.
1: Ay, mga tigarang ganan. May masinalita na wag mo na po.
2: Never letting you go!
3: But pahingin mo ang bow tanks, ang solar charges, kiyang phone cases, pagkata yan. At ang roin kayo naroon ni Ben mo na phone.
1: Kaya kinakulay, ang nora pahingin akong telepon naroon the power tank, the solar charger, the phone cases, the Denver classes, ibigay the AO6 or AO7 or A26. Oo, phone my school ko rin.
0: Earbuds, smartwatches, Bluetooth speakers, o my school ko rin.
1: Sige rin,
0: sa pwede ka school, mga Vodafone, agay pang mukha ni mga iya.
1: Yaya na mga iPhone na ki, inawalawale, bigay na daw, ipay na ki, ipeso, o i-Christmas. Watch out, young man! Here we go!

0: 是安全皮衫来买呢？
1: 有，还是穿件皮衫我没买呢。
2: 哎呀，妈妈有年没洗，你穿件过来吗？你穿件了，你穿死多。
1: 呀，哎呀，你要今天不要，你把俺给你穿用我没买呢，我个巴拉巴拉巴的啦。
0: 呀，哎呀，那还敢不能说衣服给给？哎呦，该多晚了那 service 的我的本，哎，我那个老板被面子里那能那么包。
1: 야니고와와어야가나알아나
0: 이런데이씨이내노어멘더로이보긴가이나눈남보빠이
2: 에바이안미들이경우로니미시기리리기가이나어따구왜예가리노만내면된데이사
1: 어이니때만이야가이나노아기예이
0: 이양아기야때만이에나가보가나아기이분시암다레보나베보긴남보빠이
3: 가와라나감다워다폰게다레보니야
4: 100
3: 이보긴남사이나
4: Together we can Wonderful Kinemas Ringa, ayu warin karawanan. Karua anek den pesan tepung na dahay.
0: Itawro inga yon daribon aki denan Android.
1: Nakon de Play Store nam daribon, nakon search mpesa kiribes o download.
2: Aki amra ka, ninanon den pesa, o karawa ang bupay na ben, ninanon den pesa account, o na de kayo loo, then and now 1%.
0: De paka ni po yon da yon daribon, o bayin nako de daribon ni mangan Vodafone.
2: E pesi, iran ina no, o ekona ni po po ni kapeni na warin ikin nam bupay. Ibukin nam kan na tata. Pagpukam, telefonia, tawana akya-akya!
0: Kinesech yon ang Facebook page Vodafone.
2: Uri nga kaya rekwa kumakuri. Kalki ang manin na kumakuri. Ang manin ikara, awa manin na mawp. Anakon ng Mbasa account. Anakon na ang nagayilom. The bonus app!
3: Tinebita tara, nsisitete!
2: Kanin ng Mbasa ang tamuantay, ay narikip.
0: Tibuin na kanwan ng telepon, nsisitete.
1: Karin ang phone, ibugin temanin na kumakuri, nakon temuaysa.
0: Ay narikirom, tibuin na titara kanwan ng telepon, nsisitete.
1: Tibuin na titara kana ammanin na kumakuri, erin yan ng telepon nampa ke ang Mbasa account. May kanin, arin ako na ang nagigay kanwan ham, terepe-repe.
4: Kanin ng kain Mbasa, ibaisi, ibero, o yay takanwan.
0: Mbasa, Panansa! Iba kimente tapes na kong dekonpong. Karini kong ka Mbasa, o narike idong bonusin ng recharge, naroon niya yung sikay.
2: Uwan tara na kontinuwa tara, de tapo up-up, eto kitay na nite po ina. Unawan tara, de top-up, up-up,
0: tapo ka,
2: eto kitay na nungwa po. Tepuy na tara, na kontepuy na tungwa na tara, trigo hop! Eto kitay na, inanon ni me po. Awa po ita tara, de fo-op! Ato kitay na, inanon isipo. O titinagwin tara, nakonti nimagwin tara, the fight up. What time bang? Uhinga, eto kitay na inanon te kwina te po.
5: Wanerigi ana kadano tam sponsor de desa pupudo kana ba ngoram de deto de betare mayon dai yo ke tamana ni to water phone ma kanu anda ba nakapiro orang wan de kuswa sanda ora yakin na wo sira na kondar tai de de bakan dai yo tenu wari ki mangai de minisa ya pona paro jawa tenu ya ne meuri fm 89.9 ke sabang ate pegar ki de paran ka meuri mo itur ba po kon meuri ki de kire ba sa ko meuri ngoi mande tapone ko kore ri tai ve kwanda ne ba kona tay metoan kukurei na koroi kanwan nam ngai na yo ni rira kanwan na na ari ne dine na ko meuri fm 89.9 ke sana kate ndena kadanga na kuna ran ngora ya kini kuna ika kokur kuna na pema yo kuna pun meiri ya tari ro mara ben debe debe ke pun kuna men aben sina ko ke on kare men ra ke ngade me ai ro ro ika kona kona an kare ke meiri tan bubu to ka waram yo ne meuri fm 89.9 ka ro bon roi je ne meuri na mona kin nam kata iriki menam rogoro menteru negara kita orang, yon mau dia formai cina.
6: Good morning, boss. Good morning, Mr. Wanna Try. Yo, dia ni apa? Kita tetap berlama. 49.

0: කොන මෙවරි අයිතයි රොන් රොන් පුකින් නෝ රාම කැසන් කත රවකි මෙන්න න රොන් කරි රොන් රොන් තනහනි කිරි බැස් රොන් රොන් නැ පැමයෝ රොන් රොන් තිබෙ තිබෙ ආ රොන් රොන් නැ පෙන්නා නාත හකේ නත රොයින් වරක කි නපයම් ඉරොන් අය ඇරි නත තිරි බැ තියාස් එන ත රොයි කේ කාරේ සන්දේ තකි කි තිකිරි බැස් යුනයිටින් චර්ච් කේ කේ යූ සී නේ කව කාන කතේ නේ පුයි නේ මෙම් වත බෝ වත නෝ පි මෝ නෝ වා ඒ වෝ වත වී කි මෙන්න අරි එන මොනා කි මෙන්න වපු මෙතේ නෝ නෝ කස් ayo na mengota puti ekare sande ita kioni kiri pes ekato wo wo tiri diki hari eiko si e ei kain ti ekare sa yo ipuki ni meroro akina ni yang aika akakawa ki ipuki ni kari kira kian ti ekare sa ote me un tamne jeri diki yu akawa na ko kei yu si yon sa tarawa ngai ya kena pusmaye jero ko iro ya tante imen aya pa makoro ipuki ni karawan te mengota pu ayo hari en makina ki inte flat lock mane pe yan te buka eri posena ke menna nei tkwata te kare sa ayu yante bukapa ayu ponte ka pene ndi ta tani pota ki nanu te kare sa ari eri ke yei ayatai kain te kare sa ndona ki metani kai diri ntarai waki ake ari ai pukin kari kira ki ante kare sa ni terana ko inanu ndiri ki ai kana ro men penin turai na hon mon te na makaine e yo ye yana sim te pota ki nakava ki akavare te pomo koru enu no si pukin kani manna na pam ipukin teran nai ka po te usine kamai turun te pe eta ko rong rong mente pota kini makurian ne pan rokon te sim ayu ye gi si kani mi pam me karawan pe tiang ari re yon arun ka menwan os konan na ko tani ni mani pa me tan ke ni garau ipukin dei tan te me una ko yakain te pa makuru ayu men ne ye makurin no pa ye yu awayang ari re kan te sim ayu o ena ye mi na erang ni ka ka pa kina ko yakain no us pa ata arun ka menwan na yeran are ngai ya puni me wi ayi ga pa anakonani me roi me ye kamenuan ni kona ia yika o kana ia awai pun aro ia ni yoki ni bayan kona ia meino nous na kotarawa ia nga panana ni kakaitau te sima yu na konte meia meino nous me anatani makuri ni kapene ipukin aya pusmai me aya pouto anakon karawan te makuri nono pai me aya vaki na ngarirei ia manina ki te manang anakon no nous ane mente karikira ki eto panuara project eta kore kite bota kin nakawa pa kakawa kin dikite ro kwa yu pa ena kona ni kare kete mei roi tiri kira ke o te merurung roi na ko yaka in tepe o me nga pusi roi te au sene ka maitoro te monte nende ide ye te rurpe o primary school nga yari ya kotano ko te toko ne kai nta in te nda primary school tiri dike yu uwa te nga wopi me ono uwa te ka buwa yu re karawa kin te karime po nga yana kon te mere nda ka karo ipa iriki ike e ira ki ro ye te pui me te nunga monte nende ide Awari ayu poni bukini kati metuan te merurung ate ino no ido ya muanji nante idei nako. Inge nane awari anaka ni mea uantai ntawa te toka nekai tere idei ate rurupe oan te ririke ai. Wandi tan ngura amrong roon na pente pete peke. Te mende me poko ya isi men opis anta karabu CPC ya ke ye kana mekina ya pa ye ide kereke ya me temakuri na kiako na kon te mende te pure ya kai na Australia are kawa kina ki inte lau toka remand center esan sasina ki. Apone pene ni kamusero wake ofisa kanyen te wike ena kontani nga amin te kakae. Imi ni pusena kontere vetam ne yere katoka ki on social media. Adiyo si ei te pure nsiripo waki ido ya ofisa me lau toka. Eri ki te kanga nganyen te pui ne awan tuun narun te tai adiyo si on tere vetam ne yane. Te mene te ofisa ae aseri siro waki. Ete ime tante ka bowin te monipong epone kaino ametaki me ene mea nga ungaraya kina kena keis ni suwan te petempa. Ake tepe men asikunta taninga ang kaiteia nte ka pouwi. Isa tipo taka ni Brisbane yon tuvalu ni kanako ya ana Brisbane amen pana kaina anatangan tararua ti United Nations yon Sudan. Eta kona rongrong te tautea ka paakita na tuvalu opisa kanin te wike anako. Eta ko Prime Minister Feles Teo pa yeye na rarome te tautea ka ipukini me uria na opisa kanin. Me epundu ni mekina anavaki te UNA pa ameno yei Brisbane ake ariki. Pa anataan tararua te pota kini pota noa me taani. E tako te UN pa airaka yon te pupua ni mga unna opisa men te peti peki. Angina me PC. Ake ai pupua kin kain tararua te raun tapu ta peua nti on naate. Ani meni me stiririke ai. Oi te akina ki pa yesa na Prime Minister Vanuatu eto tamna pati ntuanga te peristens ntepe. E nike nike volu palavu. Painaka me unna nananua ngariesa ni kain noa me taa yei te pure ete sa tau tau. Eta kona riposte vanuatu teili pa yeia men maani ake asani moskaktea kaya na iapuren tau tau. Ake asani teke na koi anana nuanga te perestens ni penen tūrai. Avare nang kona ni kaino ame taaki. Eta kona patsipa ena tapia kan kaya na koas ni teusin teipa ena mga dina nuaki. Maakan te perestens ni kapara iapure pure yaani maakan anana nuanga. etahun apa cipa ya pun sana fen tapi kata tapi yang aan yang aku cipa resistens ni me jadi di kena. Mandi tan nomor am rong rong apa non apa. Ya sana kaki be misaira kura kura tiapa Ukraine. Ay eta kete na yei rusa nutwa ki wowa anata pon roro nanan nan kai buke rusa awana peisin temerava at the Black Sea. Eti posina ke parte ni meni kavai a te te evanu ana ridi ke kiame ten na pua kai Ukraine na yu ndona ke me wanga uni menen na ke ai kwake kaka ya eta kona perestensi Ukraine evelo to mis lenski pa esa ne ka ki peya na rokete me ana jet au ana drones ndero pa ena ka nga ron kai tarakia ipukin pua kana ke na peisi rusa ndona ke me ana meta peya Imina oye mga riposina ki meiro ya kain anatanga ni puaka Ukraine pa awa anate anakai buke ni puaka Rusa ake arepetaw drona ki mewa wa anawani ki peni puaka. Inge nani awa ake ang kai terungurungo ni kaya kakin ay kai irong Rusa. Oye sa President Donald Trump ni kametwa ay inatawroy ni kakirika ka anasa koropokin na nausin tei Amerika kete White House e Caroline Leavitt ni penin tiyan na makainayo. Levit Pontemena era ngin kora kora ne mekina na iron te presence me esen dagin kasena ni kuase pangana te ta yemen on se kuira diki ana sena me ana utu awa yo te pebeire ari e kota ye karinen ai esen dine ye ni ei nene mero ro are kato kante pa indita ki at the truth so so a eta ko pa kelo line Pontemena era ngin ni mekina naro na nangana yang wai kata mero a ni kamene na kina pe nana pate at the republican Levit wapuina wanuana ridiki esen tawa na kwa na yu pati sa koropo kinakon anako angura anako anau sa Amerika ni mua menti ridiki anako au eriki yei pati kapeni enuwa ridiki nsa ntawa tena kwa ebu pura yu etuwa inika metuwa akipa anta yena tawroi noni amin ne yei koropo ipikin nongoram au akani mua tukin rongorongo wa kiasari kini katawrovaki men anaru nikariki rongorongo panani kiribas
1: Mauri kani kipas. Ya kapuwa kina kon nam rongo rongo. Ayo man to puta ki pugin te mauri akot ki orak. Na na puto kan New Zealand ay MFAT. Ina na narapata NCT. Ara kay ka ake vevi. Iyan te tope ako program. Ita gini na kami atata to puta ki ipugin te mauri akot ki orak. Paya ito wana angaswa. Ayasa na pasin tiyaw sinti. Ayataki narana at te tope ako control. Amendment Act 2025. Oya san sa nga ki runti minitan te pota ki pukini te meuri ako te kiorek, ayo ina nun te pime uoni mei 2026. Ibukin ka matuaan ko run na nun te suayu. Ya ite pepeire pa, te peuwa kanuan te suayu te topeako control amendment X 2025. Anangana ki, ayatai business open namada pa anayda na nun te sua ayo ina nun te men ayo nuwa te namakaina pa anakatau roi ya yei te pime uoni mei uwa tanga wapi maunua ni ka matuaa ki yei kanuan te sua yon te moku. Aikai kanuana, aika akakawagi, okam gei nepe na taia. E taburo noko, nikapene, anainanu o angananu rinanun te radio o te social media narun te internete enang tapuaki. E taburo noko karukuan, kapunganakin, kapunakuan o kawakinan temoko e te web o te open. Katiakin terapata, are tepe met license yon temoko. O are ngaia, ena tepeakin akariken na yu na koya ameta o business. Nkanako karawa temoko, kapunakua, yoginipai o kunariai na taia pa inariai indeke am license. Taburo noko kapunakuan temoko na koya tei ake yan wabi metawana teririki ni meo. Katabuan kapunakuan temoko, ntowana me inariai ntepeakite ni moko. E tabuan kapunakuan temoko rinanun misiin ake akosinako temoko. Ke the venting machine o pupay nape inanun te internet. Katapuan te tau teaka o tani maguri pa anayirikirike mea kampana ni moko pa ina tutuko itayen toko pito na kun na nasuwa kilipes. E katapuwa kita moko o toko upin na natakutubota nabata narun naikai tiyo noraki, makirinik, tapon deirei, taoni mamananga inonan tapon ni maguri. Tapon takakaro o ay tapewa tapo ake a teakinaki iante suwa. Ndayan na nona tapewa o noraki diayina pa ina riayin nikawairakiaki takasuwa na kike iante bubota tara. Amata ke aurwa te suwa anaka suwa yaka ginte spot 5 awa ka suwa yaka ginepe awan ka tia ginte buwi. Ya ka umak dupota namata o business pa anariyay nata ayo o nira lanun te suwa ibu ginte moko nkarikira ke temerurung mea anaurupay te moko. Kamdapa kain kilibas o sinapenen tikiroi inonon tuwi kea buwayo.

Sa mga kanilang ari kada tapon kaya tama naman isuwa na mga wakay tapon ng mga isuwa na mga ginawa ng data din mga wakay tapon tayo at mga trend tayo.

कड़मे और मंदिर में आगे उधर फोन नहीं

tukuna na pa tukuna ng kanda yu kang ay tayakan te tapusya yu nauri tayo ka tukuna re sinamoy are anaki ron tuware ton pas na kano koro ay yara pagantaya yu kau kana mauri mendam tapan yung korea ite mauri from 89.9 na ugusino ayo ko na mara kotangira pero ron tuware ten ton ke sa waya ni karo koro ay yara pagantaya yu amengke may kanda ang ay man am studio may yon pa irikigay.

sina mga nora na ba doon na yun, mayroon yung may chinan boy na niya bubusi ko na ba may doon na. Pan nakanako kayo na may kay ay kuka, kurapa. Kau, kurapa na bangin, nam bubusi ay yun, kaya kanda nga pa, yun na nakuroy ka naman, am kuka na tayo, nung ram mga kunan na ba may yun, na pundo ko na kangin am kuka na. Sina, kamayroon na ba nung rayo na kim kunan may yun.

0: con me ori ai ga rong rong bukin nong rama ke asan kata urawa ki men na ron kare rong rong pana ni kire pes rong rong na pe mayo rong rong te pe te ve a rong rong na pe no na pe ha ke na ta roin ware ka ki na ko im i rong ai ari na ta te ri pe te as e na ta roi te ka ri san dei ta ki te kire pes uniting church ke ke u si ne ka u ka na ka te ne pui ne me ngata bu ko ta nga wo pi me no wa e wo wa te wi ki men na ari e na mo na ki men wa pui me te no na ka Ayo na mengota pute ka resa ndeita kia ni kiripes e kato wo wa te ririki. Hare e iko si e iei ka ndia ka resa iyo i pukini meroro wa kina ni yangu ai ka akakawa ki. I pukini karikira ke ndia ka resa o te meun tamnei. Nje ririke iyo o kawa nako ke iyo si yon saf tarawa ngai a kena pusmaye te roko iro ya tante i men ai apa makoro. I pukini karawan te mengota pua iyo hare ena wakina ki nte black lock manepe ya nte buka. Eri posena ke mennane et kwata te ka resa ayu yan te buka pa ayu ponte ka pene ndie ta tani pota ki nan te ka resa ari eri ke yei aya tai ka ndie ka resa ndo na ki metani ka idiri ntarai wa ki ake ari ai pukin kari kira ke ndie ka resa ni te rana ko inanun diri ki ai ka na roko meni penin tura ina ko ni mon te na makaine e yo ye yana sim te pota ki na ka va ki aka pare te pomo koru eno no si pukin ka ni manna na pam ipukin te ran nai ka po te ausine ka mai turun te pe Eta ko te rongo rongo mente pota kini makuri ane paan rokon te siim ayu. Ia ki siika ni miipaam mea karawana pete yang areire yon aruni ka menuan o skonan nako ta nini manipa mea tanke ni garau. Ipukin deitan te mea unako ia kain te apa makuru ayu. Menna ia makuri nuno pai ayu awa ia ang areire ikain te siim ayu. Ena ia i miina airangini kakapa kina ko ia kain dono uspa ata aruni ka menuan na yaran. Arenga ia puni mea uia iika pa anakonani mea roi me iai. Kamenua ni kona ia iika o kana ia. Awa ipon aro ia ni iyo kinipa ia ni kona ia. Meino nousu na kotarawa. Ia nga panana ni kakaitau te sima iyo na konte meia meino nousu. Me anatani makuri ni kapene. Ipukin aya pusmai. Me aya pouto anakon karawan te makuri nono pai. Me aya vaakin nangarirei. Ia manina ki te mananga na kono nousu ane. Mente karikiraki eto panuara project. Eta kore ki te pota ki nakawa pa kakawa ki ndiki turo kwa yu pa e nako nani karike te mei roi te rikira ki o te merurung roi nako ya kain tepe o me nga pusi roi te ausi nika mai turo. Te mundi na ndi ya te rurupe o primary school nga yari ya kutano ko te toka nikai nta intein ta primary school te rikira yu uwa te nga wopi me onuwa. Te kabua yu are karawa ki ndika nime punga yana kon te mere nta kakaru ipa iriki ike e ira ki roi ya te pui me te nunga mundi na ndi dei. Awari e yu poni buki ni kati me tuan te merurung a te inono iro ya muandi nante irei nako. Inge nane awai anaka ni mea uantai ntawa te toka nekai te reirei e te rurupe o anje ririke ai. Ondi tan nungora amrong ron na pente pete peke. Te mende me pwako ye isi men opis anta karabusi bisi ya keye kana meke na ia pa ye irekere geye me te makuri na kiako nako nte mende te pure ya kain na Australia are kawa ki naki nte lau toka remand center esan sasi naki. Aponi pene ni kamusero ake opisa kanen te wike ena kon taninga amin te kakae. I mini pusena kon tereve tamne yere katoka ki on social media. Ari yo si ei te pure nsiripoa ki iro ya opisa me lautoka. Eri ki te kanganga anen te pui mea wantun narun te tai ari yo si on tereve tamne yane. Te mene te opisa ai aseri sirovaki. E te ime tante ka bowin te monipong eponi kaino ametaki me ene mea nga ungaraya kinakiana keis ni suwan te petempa. Ake tabi men asi kun tatani nga angkai teia nte ka pouwi. Yese te kutake ni Brisbane yon tu valu ni kanako ya ana Brisbane amen paana kaina ana tangan tararua te United Nations yon Sudan. Eta kona rongrong te tautea ka paa kitana tu valu opisa kanen te wike anako. Eta ko Prime Minister Feles Teo paa yeye nararame te tautea ka ipukini me uria ana opisa kane. Me epundu ni mekina ana waki te UNA pa ameno yei Brisbane ake ariki. Pa anataan tararua te pota ke ni pota noa me taani. E tako te UN pa airaka yon te pupua ni mea unna opisa men te piti peke. Angina me PC. Ake ai pupua ki nkain tararua te raun tapu ta peua nte on naate. Ane meni mea stiririke ai. Oi te akina ke pa yesa na Prime Minister Vanuatu eto tamna pati ntuanga te peristens ntepe e nike nike volu palavu. Painaka me unna nana nuanga resa ni kaino me ta yei te pure ete sa tau tau. Eta kona ripos te vanuatu te ilipa ye ia men maani ake asani moskakte aka ia na ia puren tau tau. Ake asani teke nako ia nana nuanga te peristens ni penen tūrai. Awari enan kona ni kaino ame taaki. Eta kona patipa ena tapia kanka ia na koas ni te ausin te ipa ene menga di nanuaki. Maakan te peristens ni kapare ia pure pure ya ni maakan nanuanga. etako na pati pa yapon sa neten tapio ka te tapio yanga an yana kon te presens ni mei teririke ana. Ondi tan nung ram rong ron apen non na apen. Yesa na kakipe misaira kora kora te apen Ukraine ay etake tena yei rusa nuruwa ki wawa anatapon roro nanan na anakai buke rusa awana peisin temerawa ete plexi. Eti posina ki pati ni meni kawai O te tei e wanua na ririke ki amete nana puaka Ukraine na iu, nrona ki me wangau ni menna ki ai kwa ki kakai aki. E ta kona perestensi Ukraine e velo tu mis lensi ki pa e sani ka ki pei ana roke te mea ana jet au ana drones ndero pa e naka angaru ni kai tarakia I pukin puaka na kin nana peisi rusa, nrona ki me ana meta pei au. I mina o e mga riposina ki me iroi a kain ana tanga ni puaka Ukraine pa awa ana pe ana kai buke ni puaka rusa a ke are betau rona ki me wawa ana wani ki pe ni puaka. Inge nani au a ke ang kai te rongorongo ni ke a kakin a ikai iroon rusa. O e se perestens Donald Trump ni kame atua a e na tavroi ni ka kirika ka ana sakoro poki na nao sinte I Amerika ke te White House a Caroline Leavitt ni pe ni tena makaina iu. Levit pun temenna erangin korakoro ne mekina na iroun te perestens, me eesen dangin ka sena ni kuasse panganan teta jäämeen, on se kuiradiki jäänä sena meen autu ava juote pepeire, ari ekoata jäi karineen ei eesen dine jäni jäi. Nene mero ruore katokaan te pain riitaki at the truth so-so, o etako paa Caroline pun temenna erangin noni mekinna, narona nangana jäänwa ikata merua, o nika menin aakinape nana paatei at the Republican. Levit wapuime wanua na ririki esen tawa na kwa na yu, pati sakoropo kinakon anakangora anako anausa Amerika, ni mua mentiririke anako, au eriki yei pati kapeni enua ririke, nsa ntawa tenakoa ebu pura yu. Etuwa inika metuwa akipa antai ena tauroi, none amin ne yei. Korapa ipinongoram, au akani mua tokin rongorongo wa kia, nikini katavrawaki, men anaru nikariki rongorongo, panani kiribas.
1: Mauri kani kripes. Ya apuwa ki nakon nam rongo rongo. Ayyo men to puta ki buginte mauri akotu ki orak. Na napuuto ka New Zealand ay MFAT. Yuna na narapata NCT. Araka ika AKVV. Iyan te to pako program. Itagini na kami atata to puta ki ibuginte mauri akotu ki orak. Oye ito wana angaswa. Ayasa na pasin tiyaw sinti. Ayatagin narana at te to pako control. Amendment Act 2025. Oya san sa nga ki runti minit ang tapota ki bukini te meuri ako tiki orak ayo ina nun tipi meuwa ni May 2026. Ibukini ka matuaan ko run na nun tesuayo. Ya ito pepeire pa tapewa ka nun tesuayo te topeako control amendment X 2025. Anangana ki ayatay business open namada pa anayda na nun tesua ayo ina nun temen ayo nuwa te namakaina pa anakatawroi ya yay tipi meuwa ni May uwa tanga wapi maunuwa ni ka matuaki yay kanuan tesua yon tamok. Ay kai kanona ay ka kakawagi akam gay na pet na taya etaburo roko ni kapeni anay nanu o angananu dinanan te radio o the social media narun te internet enang tapuaki etaburo roko karukuan kapunganakin kapunakuan o kawakinan temoko at the way out open kati akin tirapata ari etape met license yon temoko awari ngaya ena tepe akin akariken na yon na koyo ameta options ngkana ko karawa temoko kapunakua yogin pai akunariyay na taya pa inariyay indeke am license tabururo ko kapunakuan temoko na koya tei akeyan wabi metawana teririki in mew katabuan kapunakuan temoko ntowana me inariyay intipakite ni moko tabuag kapunakuan temoko rinanon misiin ake akosinako temoko ke the venting machine o popay napa inanon te internet Katabuan te tau teaka o taani maguri pa anayirikirike mea kampana ni moko pa inatutuko itayen tokupito na kun nanaswa kilipes. E katabuwa kita moko o tokupin nanatakutubuta nawata narun naikai tiyon noraki, makirinik, tapon deirei, peoni mamananga inanon tapon maguri. Tapon takakaro o ay tapewa tapu ake ateakinaki iantesua. Ndayan nanona tapewa o noraki diayna pa inariyain nikawairakiaki takasua na kike iantepubuta tara. Amata ke aurua te sua, anakasuaya kakin te Spotify, awa kasuaya kakin epe, awan katiakin te buwi. Eka umak te botan naamata o business pa anariyay nata ayo o nira lanan te sua ibukin temoko, nikarikira ke te merurung me anaurupai temoko. Kamdapa kain kilipas, o sinapenen tikiroi inonan tuwi ke apuwayo.

MEHR headquarter office in Bairik. Thank you. And then from the OIC DC DS MFOROM4. Wabui ma ono wariki mangai de minis ya bona bara i tia wanua ya ne maure fama i tina nboi nan ke ya tepe gari te panan kaka paura na koi mende tapo ne kohon wara mei ei da mero ante de tairi ke iyo ke tairi ke ntapo ngayu ya pon te kapong te pui metenu wan naukas kua watanga wabui me ono wa te katena pui metenu wan wiki ina non tere de ke iyo te temo ante eri ke arang mai tere doro maure fama i tina nboi nan na te metoa ne kamero roko ke ne karo kwa pon te pui na sina mga kwa kina pala kwa ita tanyan ni ang tatay yung napangkan kung ang mga kadimari na ang uram matay yung nungurong na pangkan na ika kimatuto may rin ke yay ay yanurong ay katangin yan kakwa ngurai kung namin na nungura wawo ke kambana ke kung natin ito ang nungura ke kambana ke yay ay yanurong ke kung natin ito ang nungura yakinin kan ya katanwa tayo na nungura din rin tatay kayo

0: Una campana, a water phone. Pataya am kai yai tayen nakan ni pakan po yon na garbon water phone yai kai na pakan po water phone amon te metroin na runde Samsung at yo 6 ni po na te bubu api meru ay yai rin na ana case ay ke bona
1: yang kami ko na ngative na ben nan Samsung
0: payera kan na kevin ko akawari na nom na yo te yo 7 ako bubu te pi meru ay wa pona kai apun pona roi wa bubu ni bi meru ay wa ko wa nan te moto yi 14 at te bubu te meru ay wa ZTE 835. Tebu buwan mepi meruwa kai. Kuwara na penan. Tenubi avi 70. At wabubu tatara ponang kai. A pona roy. Punu wabubu wan mepi meruwa iwa. Tenubi ATV 80 Max. Wabubu avi meruwa iwa. Ponang kai. A pona roy may maina. Wabubu wa. Ono bi meruwa iwa.
1: Anaya, anaya. Ngaya muante ka nga nga mwota phone na aneke. Show me poko. E wabubu wa pui meruwa iwa tatara pona. Angkai. Ya pobu kita wana kon wabubu wa pui meruwa iwa. Tablet ay katawroy na nalpeira ay kati Samsung Tab A9 o ye pun po po kitawa na kon tinipupuwa ni mapi meruwewa. Ana Tab A9 Plus ni po na ay sipupuwa rwa pi meruwewa. O ni po po kitawa na kon onupupuwa ni mapi titara. Kapo ang kay wawa de Samsung A7 o inarekirong tinimapi ni pesent de paka ni po yon na mkawawa ang taripon at de A07. Irekin nane a my phone at the 17 na kakina nako o tapi wari kita repon ay ka tawroi na nul beira po pa ingai pa yekyo kyo kita

Ane tuare kamaraya me pena agi ni kuna yane ni siwe. Spenti metra pe nora i on me ore FM 89.9 data iri gaiu o ye na pe tonga na katanoa tanda nukawaki ai ye mga spakari kia ta kira panda wari kia mua ipakin nora amuge ai mina gan sa mga taitana kore ki nukawaki anako yara tanda nene me kuna yake sinema ngang rakyat ini.

Nagoia, anauzu nekapene me iraun tamena kariera takinoa. O sinana ni meni arawatau yon nebeyang maasari tarawa on tabaka kamene yei. Nasina tom me puna kakoa menasimi yoni kuria. Nasina ruta me buna wakia o nasimi yonu notoa. Sipuka ni kaya tuariki. Ke sibuna ni kaya tuariki nararirei USBBC. Ndeitake mekanuwa yanako tarina me manana yonu beyang. Tarawa on tapoke kamamina yei. Oibu nasina ni kapene. Me sibuna. Sibutoruna aika yon tarawa. Ndita ki mana usuna ko buna e te suai. Tuari yon nunutua on tapoke kamamina yei. Sakoka arakakaitau na kuna suan te meo. Nana pepeire ika ariona rakuna pai. Ngai. Ya karukua ntukin nana anamananga sinara mesibura e sinia te suai kariera bente mea wei. E musira wan tepung ngayu e takapung. Tepui me tenua naoka suku watenga wopi me onua. Aina kaivenea ki nindena nakon ni ngapung e takan mepung. Tepui me wan naoka suku watenga wopi me onua. Nimuenga na itamaiku teni wakai. Ayo takuna neu. Podipai ni Yesu, pai dia nak tanya tentang kau kaya.

men narakati na kon kanwa narata he kangaro ayo meuri FM 89.9 ibukim kisa sapai romoro kisa rere inuko awai pana ay kani mekinagi akiana timeto andi ki patan kongo raigo yuo weko anti rarikim taina meuri FM 89.9 itimeto andi ki meri meri nipeko ibukim ay bukim na pera ay kripesi.

0: the new super plan. Ayo, Ariyo Nerik.
1: Ah, kanika urungay ko, na tihang what the new super plan?
0: Yani yin, narumay yung sunin tayo super plan. Yakan na ngay kay ko ni Karuko. Ayota plan ariyon ariki. Ayere kariki awere ki. Nale kapung alander super plan si nene buite tara ako rego. Nene buite kiga pay tata o tibuin na tanga dimension de tete ki de semes.
1: Ki kariki to wanna point to know what the kiga pay tata. O ni me fufo dimension de tete ki de semes. Si te mu de tara pona inanan wapi me awa siawa.
0: Ayere oria start to wanna the book. O ni nita do wari super plan ne kaya nako. O yai de jenswa aki ko na kaya de kina ko yai ipugin te bor. Royer ang kakawak yayo at the new super plan.

0: Si woga de tara ako na kuri ni kapungan na si pororoy de tata nuka ni pong. Kariki ang kaya ako na kona minta ni si menjo te buina de tayri kini karuwa jo no wan te nga pong. Ori asta to wana woga ke de boki ibukin kari na kim te pororoy de tata riek kapungan na kia na pe ni tayna jo wa awan ta karang aina.
1: Ori asta to wana woga ke de boki ibukin kari na de pororoy de tata riek kapungan na kia na pe ni tayna jo wa awan ta karang aina.
2: Yai te yai suwa! Ako yai!
1: Ata aras paswa kanuam. Ori asta towa na tenua noa te poki kanako ke sipawa kanuam na kon na musu ke rorom. Oi kain dalikim.
0: Da, ai buna ke kona na kana se vesu da phone
2: ne. Ringa ba wood phone. Yadi kona le teria anda ngai bukim ko ikri kirmes.
1: Ya kupe.
2: Bukim to nem na wood phone ta na ko. Ya na sis na ron da kupe. To recharge me. All the secret kana ko dai ba ke kanu nam telepon. Bubusi yam kupe. Kekanwagi ng telepon na iruya mutu, aro-rom na kiapona.
0: Ya, o ilawa tatay ka na kwakin na urong-urongo.
2: Nina po yung tatay po kinikanakuan ng urong-urongo, ikatoto ko na na makainan.
0: Kaya kang tawag mo, upon huwawa.
2: Ya kanin na nga, uri nga. Oresta, awa, awa, awa, tapos.
1: Whip chop up.
0: Ya, mga ti whip chop up, ay mga tirang kan ti whip chop up.
1: Ti whip chop up, kung namdang chop up, ayoko tangiriya. Kaya namta po, ayoko mena yay. Irang ini paisi.
0: Ya, upon huwawa anleke.
1: Ibukin tiki po akam, kawara to website ayo www.vodafone.com.ky. Nakon chopop, oriya nampan telepon ki ananampan telepon rom dinia ammais o nakon pe.
0: Itang roi ngay wapwi mea wa siya wa inano ni suwa te pong.
2: Kanwai kong kay, ako na tina tuan rin tek, inano na na sinas Vodafone.

men narakati nakon kanwa naratay ay kangaro. Ayo meuri FM 89.9 ibukim. Tisa sapay rongorong, tisa reira inuko, awal pa na ay kaunime kinagi at yan at imeto andi hipataan kong oray ko nuwa way ko onti rarikim tayo na. Meuri FM 89.9 iti imeto ang kimeri meri nipeko ibukim ay bukin na pera ay kiripas.

0: Kono meuri ai kai rong rong bukit nong rama kiasan kata ora vaki menna na rong kari rong rong tanah ni kiri pes rong rong na pe mayo rong rong on tebe tebe ki a rong rong na pe non nape hake na tavro in wareka ki na koem i rong mayo eri na ta teribe te os. Ena tavro ite kari esan deita ki kete kiri pes Uniting Church ke ke yusi ne kau ka na kate ne pui ne me unga tabu wawa tanga wapi me onowa e wawa te wiki menna ari ena mona ki menu wapi me tenu anawa kas. Ayo na me ngota pute ka resa ndita ki ani kripes e ka to wo wa tiri ki ari e ko si e ye ka ndita ka resa ayo i pukini mero ro akina ni yang ai ka akakawa ki i pukini ka rikira ke ndita ka resa o te me un tamne ndiri ki ayo o ka wan na ko ke yu si yon sa tarawa ngai ya ke na pusma ye te ro ko i ro ya ta ndi men ai ya pa makoro i pukini ka rawan te me ngota pu ayo ari ena wa akina ki ndita black lock mane pe yan te buka Eri posena ke menna neet kwa ta te ka resa ayo yan te buka pa ayo. Pon te ka pene en die taata ni pota ki na nu te ka resa. Ari eri ke yei ayatai ka en te ka resa nro na ke metane ka iriri. Ntara I waaki ake aria I pukin karikira ke en te ka resa ni te ranako. Ina nun diriki ai ka anaroko. Meni penin tura I nako ni muan te na makaine e yo yei anasim te pota ke naka vaki a kapara te pumakoro enu nousi pukin ka ni manna na pam. I pukin te ranna I ka po te ausine ka maiturun te peane. Eta kote rongo rongo mente pota kini makuri ane paan rongo nte siim ayo. Ia kisi ikani mi paam mea karawana pete yang areire yon aruni ka menuan o skonan nako tani ni manipa mea tanke ni karau. Ipukin reitante mea unako ya kainte pa makuru ayo. Menda ya makuri nono pai ayo awa yang areire ikainte siim ayo. Ena ia imina erangini kakava kinako ya kainte nous pa ata aruni ka menuan na yaran arenga ia puni mea uia iiga pa anakonani mea roi mea yei. Kamenuwa ni kona iya yika o kana iya. Awa ipon aro iya ni yoki ni paia ni kona iya. Meino nousu na kotarawa. Ia nga panana ni kakaita utesi mayu na konte meia meino nousu. Me anatani makuri ni kapene. Ipukin aya pusmai. Me aya pouto anakon karawante makuri nono pai. Me aya vakin nangarirei. Ia manina kite mananga na kono nousu ane. Mente karikiraki eto panuara project. Eta kore kite bota kin nakawa pa kakawa kin dikito roko ayo pa ena kona ni karike te mei roi te rikira ke o te merurung roi nako ya kain tepe o me nga pusi roi ni te ausi ni kamaitoro. Te monte na ndi ideia te rurpe o primary school nga iari ako tanu ko te toko ni kai nta intein ta primary school te rikike ayo uwa te nga wopi me onowa. Te kabo ayo re karawa kin te karime ponge ena kon te meren ta kakaro ipa iriki ike e ira ki roi ete pui me tenunga monte na ndi idei. Awari ayo poni bukini kati metuan te merurung a te inono ido ya muanji nante irei nako. Enge nane awai anakani mea uantai ntawa te tokane kai te reirei a te rurupe oan te ririke ai. Wandi tan nungora amtong roon na pente pete peke. Te mende me pwako ya isi men opisan takarabusi bisi ya keye kana mea kina ia pa ya irekeregeye na te makuri na kiako na kon te mende te pure ya kain na Osteria are kawa kina ki inte lautoka remand senta esan sasinaki. Apo ni pene ni kamusero wake opisa wakane nte wike ena kontani nga mi nte kakae. Imi ni pusena kontere vetamne yere katukaki on social media. Ariyo siye ite pure nsiripo waki iro ya opisa me lautoka. Eri kite kangangane nte pui mea wantun naro nte tai ariyo siye on tere vetamne yane. Temene te opisa ae aseri siro waki. Ete ina tante ka bowi nte monipong epone kaino ametaki. Me ena mea nga ungaraya kinaki ana keis ni isu wante petempa. Ake tebe men asikunta taninga anka ite ia ntaka po ui. Yese te kutake ni Brisbane yon tuvalu ni kanako ya ana Brisbane amen pana kaina anatangan tararua ti United Nations yon Sudan. Eta kona rongrong te tautea pa kita na tuvalu opisa kanin te uike anako. Eta ko Prime Minister Feles Teo pa yeye nararome te tautea ipukini me uria ana opisa kanin. Me epondini mekina anavaki te UNA pa ameno yei Brisbane ake ariki. Pa anataan tararua te pota kini pota noa me taane. E tako te UN pa airaka yon te pupua ni mea unna opisa mente petipeke. Angina me PC. Ake ai pupua kin kain tararua te raun tapo ta peua nte on naape. Ane meni mea stiririke ei. Oi te akina ki pa yesa na Prime Minister Vanuatu eto tamna batin tuangan te peristens ntepe e nike nike volupa lavu. Painaka me unna nana nuanga resa ni kaino me ta yei te pure ete sa tau tau. Eta kona riposte Vanuatu te ilipa, yeia men maane, ake asani moskaktea kaya na iapuren tau tau. Ake asani dike nako iana na nuanga te perestens ni penen tūrai, awari enan konani kaino ame taaki. Eta kona patipa, ena tapiakan kaya na koas, ni deusin teipa, ene menga dina nuaki, maakan te perestens ni kapara iapure pure, yaani maakan na nuanga. eta ko na pati pa ya pon sana ten tapi ka te tapi ya nga an ya na kon te presens ni mei te ri ke na on di tan ram rong rong a pen no na be ye sa na ka te mi sa era kora kora te pe Ukraine ai eta ke te na ye rusa no ru aki wo wa ana ta pon roro nanan na an kai bu ke rusa awana pe sin te merava e te plexi e di pos na ke pa te ni meni ka vai O te tei e wanua na riri ke kia me tenda na puaka Ukraine na iu, nrona ki me wanga uni me menna ke ai kua ki kakai aki. E ta kone perestensi Ukraine e velo to Miss Lensky pa e sani ka ki pei ana roke te mea ana jet au ana drones ndero pa e na ka angaro ni kai tara kia I puki ni puaka na kinda na peisi rusa. Nrona ki me ana me ta pei awa. I mina o e mga riposina ki me iroi a kain ana tanga ni puaka Ukraine pa awa ana te ana kai buke ni puaka rusa a ke are betau Rona ki mea wawa ana wani ki peni puaka. Enge nani au aki ang kai te rongorongo ni kaya kakin ai kai iroon rusa. O yese perestens Donald Trump ni kamea tua a ena tavroi ni kakiri kaka ana sakoropokin na nausin tei Amerika ke te White House e Caroline Leavitt ni penen tena makaina iu. Leavitt pon te menna airangin korakoro ni mekina na iroon te perestens me yesen rangin ni kasina ni kuwasi panganan te tai emeen O nisi kui radiki ana sina mea nautu awa iyo te pepeire, ari e kota yei karinien e esan dine yani yei. Nana mero roare katokan te painde itaki e te truth social, o e tako pa Caroline punti menna e rangin doni mekinna, narona nangana yangwa I kata meroa, o nika meni nakina pe, nana pati e te Republican. Leavitt wapui me wanuana ridiki e esan tawa na kwa na iyo, pati sakoropo kinakon anakangura anako anausa Amerika, ni mua mentiridike anako, Au eri ki ei, pa te kapeni e nua reideke, nsa ntaua tena koa e pupurayu. E tuai nika me tuaa ki pa antai e na tauroi, no ne amin ne ei. Korapa I pipin nongoraan, au akan ni muatokin rongorongo a keasari ki nika tauravaki, men anaru ne kareke rongorongo, pa naani kiribas.
1: Mauri kani kiribas. Ya apo wa kina kon namro rongo ai yo mento pota ki bugin te mauri akot ki orak na na boto kan usiran ai em fet ina na na rapata nct ara kai ka a ke ve ve I an te to pa ko program eta gine na kamata ta to bota ki I bugin te mauri akot ki orak pa ye to wana anaswa ai asen pasin jau sin te ai ata gin na rana at te to pa ko control amendment at 2025 Oya san sa nga ki don te minute te pota ki bugin te mauri akot ki orak ai yo ina non te pi me woni me 2026 I bukini kama toan koron nanon te suayo. Ya ito pepeire pa, tapewa kanon te suayo te topeako control. Amendment, Act 2025. Ananganaki, ayatay business. Open namada pa, anayda nanon te suwa ayo yung nanon te men ayo nawa te namakaina. Pa anakataw roi ya yay, hindi bimbe uwan mei uwa tanga wapi maunawa. Ni kama toaki yay kanuan te suwa yawan tamok. Ay kay kanuanang, ay kakakawagi akam gay na pa nataya. Itaburo nako, ni kapene, anay nano o anganano rin nanon te radio. Or the social media, narun the internet, anang tapwak. Itaburo ko karukuan, kapunganakin, kapunakuan, o kawakinan tamoko, at the web, at open. Kati akin tirapata, ari tapi met license yon tamoko. O wari ngaya, anatapi akin akarikan na yon na koya amata, o business. Mkana ko karawa tamoko, kapunakua, yoginipay, o kunariyay, nataya pa, inariyay indeke ang license. Taburo ko kapunakuan tamoko na koya atay, akeyan, wabi matawana tiririki ni mew. Katabuan kapunakuan tamoko, ntawana, ma inariyay, ntipakit ni mok. Itabuan kapunakuan tamoko rinanon machine, ake akosinakuan tamoko. Ke, the venting machine, o pupay, napa inanon the internet. Katabuan te tau teaka o tani maguri pa anayirikirike mea kampana ni moko pa ina tutoko itayen toko pito na kun nanaswa kilipas. E katabua kita moko o toko upin nanataputubota nawata narud naikai tiyon naoraki makirinik tapon deirei taoni mamananga inanon tapon ni maguri tapon takakaro o ay tapewa tapo ake teakinaki iantesua. Dayan nanona tapewa o noraki diayina pa ina diayin nikawairakia kitakasua na kike iantepubota tara. Amata ke aurua te sua, anaka sua yaka kinte spot fine, awa ka sua yaka kinepe, awan ka tiakin tupuwi. Eka umaki tupota naamata o business pa anariyei nata ayo o nira lanun te sua ibukin tamoko, nkarikira ke temerurung me anaurupai tamoko. Kamrapa kaini kilifes, awa sinepenen tikiroi inanun tuwi kea puwayo.

0: Accessories promotion.
1: Ay, mga tigaran lang na. Ay, mas nalita na ang wood ako.
2: Never let you go!
3: Pahingin mo ang bow tanks, ang solar charges, kiyang phone cases, pagkataya. At ang roi kayo naroon ni Bang Vodafone.
1: Kaya kina ko na yung Aurora pa hindi akong telepon naroon the power tank, the solar charger, the phone cases, the Denver classes. Ibigay the AO6 or AO7 or A26. Ako nga po na may school ko rin ikin.
0: Earbuds, smart watches, Bluetooth speakers, o may school ko rin ikin.
1: Sige roi!
0: Sa pwede ni kayo school, naman Vodafone, agya pang mukhaan na nga iya.
1: Yaya lang mga nga iPhone peki, inawalawale, bigay na daw, ipay niki, ipeso, o i-Christmas. Watch up, young man! Here we go!

Oh, yung mga tipa ka na pinapanahan kami, ulo na ko yung tayo kinibas sa mga usama ka na bende. Hindi nga pong yay, rakan mo ituro-turo na yun. Eh. Ay, punusin ng pakatakaraw-tuto na kayo. Kamay turo-turo, onte, tarotin na naman beso. Yakatay yung kita, Tony, kung kuray sila may yon na pa ito. Mandyan on na may arawak. Ito sila nung kinibas. Pero naman may turo-turo ka noon. Hindi nga pong yung may kandig. Pinam na ko nung, tarotin na naman beso. Pantakaraw, Ipa kami ang gebong eh. Ay, Yesu kumay turun ng karawat eh. Tumuling nga po kayo, tumi ang bururun ng karaw. Ngayon na, sarang mga wakil ng mga kanawan na kausu si Mauri FM 89.9 na meron de hinga pong ito pong ngayon. Ay, punti. Takali na pong, tapoy may awan na kas kuwa tanga upoy mga nuwa. Takatili may matin mo nungi kinanon tinali kayo. Kuna Mauri, tayo kilibas. Ayo, tara mo nubitak. Ngayon mga ngayon, de naman nga po kayo, nakarakuha sa mga may na konti yung tayo na sinang mo sinang ayay again po tayo na kaya kapag tatang ayay ngayon na niyo sinang kukuri kaya sa mga huwaya na pa yung kaus mga kagin anong di tabuling nga mo kayo sinang wagi sinang muna kanon di arakausu sa iyo may ako na rin hindi nga po nga korak sinang nipuha tuwayakin yun yung kain tikiyang namakin.

kuna mau di kripesin temeron temen ngabung nih. Ya kata orang kan nembau wakia, doi kayu mentepu tak kini makuri bukan temeuri. Aku tu kira kini mangana, hari tapi metesin tetu ko yon kripes. Ani perong aku korawan bukan noram, mana opsin dia kini antaruan temeuri kete health promotion services maina beri beri. Ameni mana nak irun te UNICEF, nana rapat tak jauh nada, hari tapi metaruan apa tu kan merunia teh. Kanon nan nembau wakia, ina kuputo yon teh kan tesin tetu ko adik salavent. Isin tato ko yu, ito to ko yu no waya kakin nora ki ito wana ditay, ari isin aki yay, tetay. Taysa yu ayaki po, pa isin ko ake kanuan te pen taravent, ayko takin, matisin tato ko ibukin, te tenaki paina, ate, the inactivated poliovirus vaccine.

0: Naya, so inuwi sa rataan, di ba wakya ye, sina kakya rin ako na responsa.
1: Kuna mewa di kiripasin, tamaroan tamo ng abong nai. Yaka daw rokan ni mewa wakya, doi kayo mentupota kini makuri bukin temeuri, okat tuki ora kini mangana, arita pe metesin tutuko yon kiripas. Aani pero nga ki korawani bukin nungram, men nopsin, di yakin ang tararuan temeuri kiti help, promotion services, may na beli-beli. Aani manila ki irun di UNICEF, na narapat at John Nava, arita pe metararuan, apu tokan merungi ate. Kanon nam ni mewa wakya, inapuputo yon te kantesin tutuko, at take salivant. Desin tato ko yo, ito to ko yo no wa ka kin nora ki do wanna de tai ari esina ki ai te te te sa yo ya ki po pa isin ko ake kanuan te pen taravent ai ko takin na desin tato ko ipu kin te track peina at the inactivated poliovirus vaccine ki te IPV nsi to wanna awari ki pa ai yo no wa isia awari na ki pa ai exaravent ari ito to ko yo ora ki ai ka te pakapua te kasikisik te kera ki te pea popo te influenza type Ket flu tetenaki peina. Enarangi ni makuri roi teisin toto kwa yo. Nkana esina ki dia tei. Nana tai yare epeiriaki. Anna ki pakataina. Ma yare kamaka uringa ki karo pa. Kamago siya na simi ino konti kliniki. Ani kamu makani mea ngaya ipukin. Isina ki ya tei intai kai. Anamon tai nis. Enangana ki ono watu wiki minu bungiakina. Anaka watai nis. Enangana ki tepuina tu wiki iminu bungiakina. Anaka peni antai nis, mkane enangana ki tipi mea watu wiki imini pungiakina. Raulein teis, teksaravent. Tuwana, si tuwana anatai teatei nisinaki, o, yato tokoa omen kamenoa menora kaika unuwa maisina. Teka uwa, enaka warilikea maisin isinakin teatei. Teka denua, enarangi ni pupogi bukin kakuruan isi ya tei. Enarini mea tata ilu yato buta namata patesi, teksaravent, emeno omen makuriroi pa. Epo uto kagi onsa ni kapataki kapuanana iluia anarapata John Nava aika tetapiri uwa ito tepota ki bukin temerurung John Nava te UNICEF tepota kare tepe mataruan apu uto kani merurungi ya tei John Nava ibukin dikita kani mea tata orungorona eponin kamkona ni kawara amikirinika re kamuakani mea ngaya kentaraporia teramba aisua au akea uwa wanua tuwana akea ke extension uwa wanua isua remka

ಸಿಗದ ಐದು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಯೋಜನೆ ನೀವು ಹಾಗೆ

kuna mel di kripesin temero ante mona ngabung nei ya kada roka ni mel wakya do wi ka yo mento pota kini makuri bukin temeuri aka tuki ora kini mangana ari tapi metesin tutu ko yon kripes ani pero ngaki korawani bukin noram men opsin de yakinan taruan temeuri ke te help promotion services main available amani manena ki run te unisim na narapata chon nada ari tapi metaruan apu to kan merungi ate kanon nam ni mel wakya ina kuputo yon te kan tesin tutu atex 11 Tesin te toko yo, eto toko yo no waka ki nora ki do wana detai, are esina ki ei, tetei. Tesa yo yaki po, pa isin kua ke kanuan te pen taravent, aiko takin, ma tesin te toko ipu kin te track peina, ate te inactivated poliovirus vaccine ke te IPV, nsito wana. Awari ki pa, ayo no wama isia, awarana ki pa, ai ex-taravent, are eto toko yo ora ki, ai ka te pakapua, te kasikisiki, te ikera ke te pea popo, te influenza type, Ket flu te tenaki peina. Ena rangi ni makuri roi teisin toto kwa yo. Nkana esina ki dia tei. Nana tai yare epeiriaki. Anna ki pakataina. Ma yare kamaka uringa ki karo pa. Kamago siya na simi ina konti kliniki. Ani kamu wakani mea ngaya ipukin. Isina ki ya tei intai kai. Ana muantai nis. Ena anganagi ono watu wiki minibu ngiakina. Ana kawatai nis. Ena anganagi tepuina tu wiki minibu ngiakina. Ana kapeni antai nis mkanne enangana kitipi mewa tu wiki imini pungi yakina. Rauirin tis, teksa la venti.

Karoon nam nama wake, inapuputo yon te akan tesin tutok at te ekselevent. Tesin tutok ayo, ito tutok ayo no wake kin nora ki ito wanang detay, ari isin aki ay, tetay. Tesa yo ya ki po, pa isin ko ake kanuan te pen taravent, ay ko takin na tesin tutok ayo kin te trak peina at te the inactivated poliovirus vaccine KTIPV nsito wana. Awari ki pa, ayo no wama isiya, awarana ki pa ay ekselevent, ari ito tutok ayo araki, ay ka tepakapuwa, tekasikisiki, te kira ke tepea popo, te influenza type, ke te flu, te tenaki peina. Enarangi ni makuriro ay teisi nito toko ayo, nkana esina ki dia tei, nanatai yare epeiriaki, anna ki pakataina. Ngay yare kamaka uringa ki karo pa, kamago siya na simi ino konti kliniki, anika mwakani mea ngay ipukin isina ki ya tei, ntai kai. Anamon

Lisiranan may may tertera na may kan tera miyang den tangay na ayo gi kakawa kita tapakan ni karawayo enako kain tumunik tera peki enako na koran ni karikya kiman de takarawayo at de tuwara na pati takakapaya mayroon de tuwara karaw gi de tumuy takaraw gi na to yay amtang gindan gi o sinako kaysa kiya kanawaya pe kakawa kita de meaw ipakayo gi gi ano kaman na to kuna yung wong nakakinan tayo yan ako tayin karawakin di tiyo naro ka kay ya kakaraw ya may may antara.

0: Yan, anak, na yaron da yan mattress tapo, mattress sinko, storage boxes at tinime po yung dita, o taisi po yung dita, o yay na pe, araka ko ibukiya na sumi na ron de baby woka, baby playnets, baby cots, baby clothing, o the storage packets at tinime po yung dita, o ibukimiya kya meme tinanumin takakaro ay katinete, o de busporo, yay na pe, araporo nete, araporo ni busporo, kao ibukin de busporo ke soka shoes, o kao ni piri ke de jogging shoes.
1: O seksi ngayon, may yay na pekaw, ibukiya na simi, o ipo ni bukiming kami mani. Tayen pa yung takakaw ibukiya day, tanang Joyce drumsticks, kids school bags, kitayen bag in day ibukiya na simi, ang kami yay na ki amemet na namin te bagi, at awroy na pangkay tayen ladies bag. Kung kami ay ni akiyarang ni memet na namin te salon, o te lava lava ladies, haro ko na pangkay na namin beira, o ni kapuno ko kinipuya na pe, ay ka amuan te puroy. Yay na pa pasika ibukiya day, ibukiya na simita, yan ni pasika, o wapon ng may siriki. Sa kisi nga yan, may nikota ki mekanon na na hardware, na run, ana copper, aluminum, at tatapi may wawa, at tatapi may suwa, security wire, dayan chicken fence, sand pack, may yay na pa ana toilet pole, POS. O way po ni kami, arikikam kakakaya, at yay sipo, kaya poroy, kaya mi fridge, yay na pa inanon, pay na mi kampana, at J-Mix Pentless. Ami kampana e J-Mix Pentless e kinakin kwan naranga e Dairy Store ari ete imanga na ipeso muahan me peso markets o wayana main store the Causeway Kaskoni. J-Mix Pentless kon nam kampana e te imato anano nanikan katoro na paiko yan meyangam o nangano ko tepo e rangini po roi. Kam na digi roi riki mayroon na mi kampana e J-Mix Pentless.

Noa na ratahe kangaro. Ayo meori FM 89.9 ibukim. Tisa sapay rongorong, tisa rire inyoko. Awai pana ay kaon mekinagi, agyan ati meto andi hipataan kong oraiho, yuwa weko onti rarikim tayna. Meori FM 89.9. Iti meto andi kimeri meri, nipego ibukim, ay bukin na pera ay kiripas.

I pretty pretty today again. Pretty much today I see the boy ma one word again the minutes. I put a barrow I tell the boy matter one I on about from 18.9. The barrow on the thing up on wearing waiter to Royo. Yaga kamero kung ite the samura uring are karon ng katawan mo na mo na karon ganon man pon roi chao tapi magawa am do karon ika po man naro nung karikero karon para ni kirbas na karon ganon tapi mayo tapi tapi ke ma chao na ba apon ini naro tapi ganon ite ang ram the morning nga po ngayo ay napon yai na pangan kanta ng akin tayo no karon ika kimoto to mayro yatan ang ano ko ay service kampana ma the po ta kinama ko rin ako kay yan ang uroga kaya natin ito ng kauring ko yan kaya rin na ko kung marami yun ni Mauri FM 89.9 nakatikaro ko rin naman tapon ako kung marami ay sina kaya na ko ano ko yan at na nanigin naman ko kaya rin ako hindi wuwara yun hindi tapon nga po ngayon

0: 门当当不打，哎，我的父母。哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒。我第一眼看，也第一眼那个，你不敢播，有那个人播我的父母。Yang kaya na pagkano mo the phone? Amon din na tiroy na rin the Samsung at the U6 ni po na tibubu api meriwaw. Ayay din na anakis. Ayay ka po na?
1: Yang kami ko ay mga kive na pinan Samsung.
0: Bayara ka na kive nako. Akawari ginanom na yu. The U7 ay wabubu at tibi meriwaw po ng kay. Apo ni po na roy wabubu ni mabibi meriwaw. Kawaran nan. The moto yi 14 at tibubu at tibi meriwaw. ZTE 8.

0: pero wai waponan kai ko wara na penan tenobi avi 17 at wabubu ta tara ponan kai opona royal ponu wabubu ni me pimer wai wa tenobi tv 80 max wabubu avi mer wai wa ponan kai opona royal me maina wabubu ona bi mer wai wa
1: anaya anaya ngaya monte ka nga nga mota phone na ne ke Xiaomi Poco e wabubu avi mer wai wa te tara pona on kai e popu kita wana kon wabubu avi mer wai wa Tablets ay katao roi na nalipeira ay kati Samsung Tab A9 o iya po nupupu kitawa na kon tinipupuwa ni mapi meruwewa. Ana Tab A9 Plus nipona ay sipupuwa rupi meruwewa o nupupu kitawa na kon o nupupuwa ni mapi titara. Kapo ang kay wawa de Samsung A07 o ina rikirong tinimapu ini present de paka nipo yon na mkaw wawa ang telepon at de A07. Ireke nane a my phone at the 17 na kakinana ko o tapi wari kitare pon ai ka tauroi nanon peira po pa ingai pa yeke o kyo kitai

men narakati nakon kanwa narata ye kangaro ayo meuri FMA 89.9 ibukim tisa sapai romoro tisa reire inuko awal pana ay pano mekinagi agena dime to andi ki patan kong raigo luo weko anti rarikim taina meuri FMA 89.9 etime to andi meri meri nipeko ibukim ay bukim na tera ekripas.

0: rimende mi kampana e PPA. PPA pun to wana me pohonda na kampana ke ana eso wiste tau teaka are e amina yam de Ministry of Information, Communications and Transport ke MICT. PPA puni bugin kongora yakin te giribes. Aikai ana main services si bugim te giribes. Dinanan na na radio awana peba ni kongora etu wikira.
1: The radio. Katano watak te promote na kinda kwan business. Korawan te yin kongora. Nakarna namrongorongo. Aika bongana. Ibugin te bodan namata. Sexy ngayon. Ma, nanan na ba ang teban kongora at wakila. Ano kung ano na kanina kano ang promotion. Ibugin na business. Nanan na na face at wakila. Inanan na ba ang teban kongora at wakila. Ha, iti na tuwa na ba nakuna ni kanina yung katano watak. Ni kanina yung rongorongo. Paya nakuna ni wala ka giro ang te bodan namata. Inanan na tayo wana matay to wana. Wata kaya ang teban kongora at wakila ang tayo yo. Kailang kura kura na akin walang kura kura. Wala ka Iron debut dan apa dah? Ayah ayah, you am chance. Get the business. Here I am, Romano. Here I am, Romano. Panah boleh siapa kita nak bayar pada wujudlah. Bayar nak puna anda. No, tak yai. I'm service.
0: PPA. Ini macam mana penikaran service? Yang terakhir.
1: Aikal yang kita nak ada. Kita macam mana kahroy PPA? Siapa ni? Orang apa yang ada studio? Ada puna anda dia punam. Lina nanti kahroy ke? Lina nanti band? Lina nanti betul punya? Ah, cakap tak? Ya puna anda penikaran terakhir ni. Nana studio PPA. Orang apa? Kau kahroy apa? Ada profesional PPA. Ya puna kahroy punam. Nakon dari kau pun tanggiri. Kerana kita dah ni, aku nak lepas korau kita ini, dah berapa? Ibu kan tu janda wellness, romi ibu kita kena makan dia kahin, nama kita isteri nak kita usaha. Apa untuk botan nama kita? Aku nak lepas dari sini ni wellness, nak untuk botan nama kita. Ah, seksi gaya. Aku nak lepas korau kiam track, jarum track. Kira, nayar run.
0: Eng, aku tak yakin apa PPA korau ana service, yon korau kena na live streaming.
1: Jadi yang itu, ah, seru. Nah, nanti aku wake up. Lagi jangan dia PPA, ibu kau nak sibuk. Ayah PPA, jadi yang itu, yang nanti ana service. Sabi mo tuwan karoya, lalo nung yung social media, lalo nung live streaming, arin na puno ko na live, ano ang TV nito tuwan na matuwan na, nung muna nito bota kaya wala na kaya, nikara ko, nito bota kaya, ha, pupura kaya, uling nga pa, iti mo tuwan na VBA, niko na ang karoya kaya na promotion, na awareness, yung the social media, lalo na takaw ay kabo.
0: Reta kina kong narameri marketing at bba.org.ki, ibukin paninin rohorohona. Kena na Facebook page at Broadcasting and Publication Authority o BPA Maori FM 89.9. Epon kawara, opisin PPA, ibukin karikian buham nana services BPA.
1: Yep! Isin the cigarettes in the cigarettes! Isin the cigarettes in the cigarettes! Yaman! Yeah,

men narakati nakon kanwa narata ye kangaro ayo meuri FM 89.9 kibukim tisa sapai romorom tisa reire inuko awai pana ai pana mekinaki akena dime to andigi patan kongo raigo duo weko antira rikim taina meuri FM 89.9 etime to andigi meri meri nipeko ibukim ai buken na pera ekri pesi.

Con me ori ai kai rong rong tu kin rong ma kya san kata brava ki men na rong ni kare rong rong banan ki reves rong rong na pe ma yo rong rong ti pe ti pe ki a rong rong na pe na na de a ke na ta ro in ware ka ki na ko im i rong ga ye ri na ta ti ri pe ti os wo wo kon te ni ka ko wa kya ka ri na li pa ka i ta pon na na wa pu te ki ri pe sport authority nu i ke ga na ko ti rong rong ware ka ri ke ti rong ka ri ke rong rong me rong ti office sa in charge a ta po ta po wa ta po a ta ko pa kon te ni na i ka i pon ni ka ko ni christmas Abari anata roin ka toka ki ke es i ka dina na pente ke te ka nga nga na ko ni konti na i ka e ta ko di ki ta po ta po te ka nga nga yu ere ke i mere na nu wo wa o te nu ngante ka ara nga ina i ke e poni paka na te yei anapa ini makuri e te prime mover plus trailer te kampana yu nro na ke mea wo men na no apisa ke anata ni makuri